0: Chaham Pokémon chay rapito kana koyun chay manta pitu kakata sotianko. Pero iskay chatak sayasyan, chaka chau pichampi kan wasi chakina kampana hina, ancha kakacha soyna. Wairamon y takin. Y mi neta chay karuan eki, wairá Pokémon tere ki kan kartuchakona chay ma wairá chupokomon hinaspa kuibi takayarin takita kayarin. Ei chay kapito kakak sapa kuting kaya hay kumon tuta chay pi kaya hay kumok ting pay kuna dahil niyaw pagtri ko kung chay ka chay pi siya mas taktakim mana chay pi mas taktakim i chay manta ak na wire remok ting ima kawanyo puran pi chay pi kang kukusis ka e chay pi tuka kapit yang atuk sa kuna siya ka chay kuna sinyal takom i chay tata ka runak uyarin kumay pa chay surak kutawa ka mong chay kanin ko ya niyaw pagtitar po para hamong kapaway siya. Chechunyanyu ya tawakamu ane ki chayka ya khepata nye parhamu ngu chayka hasta amarach nishtasu tarpuro sondes pa nengu paikon. Chayta uyerilyan kunya. Chay manta ya ahna tarpu nangupak, manta tarpu nangupak. Ancha nye paikuita chayachini warawara yaktapu uyeremos kunapak. Chay manta hinantempu uyeremos kunapak. Hinayatak mamataytipak pis. Añay.
1: Kusa, kusa. Hatun na paikuita pachisunchis. Llapallan warawara ayupitiyak ñaña turanchis kunaman. Astawanqa turanchis Benjamín kispe tejsi paita, kay yachayni uyarimuwasqanchis manta.
2: Kay killkapin takinkuwan q'imi yamuwaranchis conjunto musical Watay Punchu.
3: Kaymi karan sisichakuna pukllayni.
4: Pukllananchispa.
5: Yachananchispa.
6: Kusigunanchispa.
7: Sisichakuna.
5: Asociación Puglasunchis Guaguanón Cuscarwaini
8: Tupananchis Kama
9: Nipunanchis Kama.
10: Soberana.